0: may naaw amanan. Kano, kinuot ako kaintahangan mantan di gudahing Morales Michael Subinon diti.
1: Katawadan. Insat mo bago, da deti zoid RTM, napapayang da iso po bago otun ko basanan, itanunan ka sa ratun kalazan, om kakal po iti do andumon, om inapazan ka sa retinaw kalazan, gisom midabay na. Pagoy da osusuyo ko sa iti, on si kau ginawa ko, tunon wanzo bago da kasibatan, napapahinta, kapayahan ka kumay sinuat iti. Katawalan ako sa dadyaw, Dennis, to apagat ko sa da mamampun tay manayzok lalahan tuhon ka dazan at pagigizan di ho gisom na datimpu bay na. Na kasulong na ako sa da ingka yo to mungokon ka ingka ay sa da kamuhakan tay kasukod wagor to ko da kay ho om nagi datitinaw na suvay to kivaw to tanudon megariti tay tatanga tuhon ka dazan. Mubod, muntok tun ka dyan na po nga kapamantangan, tuso om inuhi, tovi na ko sa dosinavan te sansavo, muntad iso kumare tiso. Ahom, om ahaab o kumadan niti, sa iso ko at akong. Kapahin tutunan. Mubod na paditi nga antakan sa nga nakivaw sinavan te sansavo, damidupagun. Sabay kumantad di padihinan tamoy mo, imubod di, ontok do padihinan suvay om o gumuakavo do tunodon tay imozon daw. Humuduk imabuod di om tumimo na po damikaw poindos di hungun om aw kawasa da mabos do puod damanta di suvay. Aw kawasa da pengkakat om katulong do vokon ituhun ginumuan sung indikaw om paingawit tumimo om abuod di da pais pataom do sosang yanopo om idno monopo dahil suang timpu mapuot. Santaun om ay napay na kazo o pagpapuot. Padihinan. Pagaduan damangkan onuno po'y opodos, akato, megarahado, soko, sala, bakulan, basungan om susuway po. Nung adandang daw o padihinan di, magato may o ginavo daw om kusawrati rakusay to'y tandu ka. Ako kawasa lamintong dahakun, tu kabobozo dati o ginapo daw do makun hakun umaudi kay napay do pabupuod kiwasang hun hobi winasin nung sangun mabahizan o migit do tuhun mabuod komazon mabahizan dino o mintamong o mintong na tanud da ngavi o padhinan mga uwang di mabuod sang yan na mamanaw e namanopo untuk na barata daw pamahabangan om ovid na di ihungun do mabos manta di hamin podso na di may imabuod di miyampay do kisunduk do loon guo o idtuhu daw humanday na pagya ovay do katungo do loon guo awagaza di loon o minkano do kapoposizon sumusut imabuod di daaw na da kasukot o kinatagakan kapapahunggoy di do pamusawan daw om sumakoy may o mabuod di dahil hamin di poindos no kozo di hamin daw miyampay da humaang da tapoy o mabahizan no o bagawit di. Iti na po pinggan, mangkuk, sisikang om sasaban da tuhon mabuod nga papidanon mantad isusuway. Om aw na di kapasa da o guno da suway tuhon. Mga kid da naig mantok ni mabuod na po nga onuon teko sandukon mantad itatanga di pinagansakan. Manatak puod. Itswang timputu tadaw pagkaudan o gumuo mangan. Mugad mo'y badih, mamahid abungkusan, takanon, usin pisa, o mpakazan de dat. Manatak abungkusan de dindahanon, usin pisa. Kumambay da padaw, o magawit muhi di viis-viis binibi dahakon. O msangyan na po di napohian de dhamin, ada uhit di binazan di minugad na giday dat. Maza dilhan suvay, o may igit na tuod tay pudso o maaw kwasa do magawihi. Kay ko day damin, tutudan iviis-viis binibida hakun o haangan paghuhi na sumuang dahamin. O mimpod suwago di pangimato, o ko na di ko painsunduk na loon guo. Ina po mimpod su ko intaho painsunduk na guo nga man na itbabang sazo. Sampaganakan i da sumuang dead bawang painsunduk da loon guo om tumhop na di om ohun na ngavi ilaw na guo o mahudpahud no o babaydan di migit datuhon mabuodi itimpo di au po apupusan o pabupuod ingaton kaso daw humungot datuhon ginimuan au kawasa manampagunan kada daw po do manangkibos davakon au kawasa do tuminga temintong davakon ko si do aguhian datuo do puod i mabuod au kawasa do tuminga ratavan hobino do kovan na okoing na puod kovan nung opodos na papabuod om idasom timpu ng puod ipais lalading puan na niyo ay dahan kusulong do piyawit ovit na po om ikan di mabuod sangyan na mikaw om au na di katamaka o duduy ngavi do pagimbazat di mabuod mumupus puod ay kot na po di at timpu da mumupus na di da puod om magyum na di imigit di mabuod di da sokozon kumazon sumakay dahamin dituhon di sampi mabuod ka ikakal po pandantay i minidu pagun au kabasa da magampad ngaw kivaw da pinimpangazan om sumakay nagi bion ni tegi idhamin do sokozon nung simin na tegi magawit ko kumba om nung kazu hamin do sokozon di magawit ko tamhang tay hugu posondion i doy tegi di hamin om sumakoy ko nagi moy ikaw rataduk om tiyovit ovit no idahan pagului da moy tudung tay pogiad di ito na patay di umabos na di tay mamason day di tuhun penvantay di do bisa na dugo i si Savo ko o ito na wangan di Savo daw ba diya o do napupusan na di o pabupuod ko om kada na di panini o po manahogom do ano kantakan day kaposizan ko do dibunto ka om tumanod pinibasan sugitan i sinakoy na manok maganak nung kusay si do o manok tanda nung tondo no to si do om sangyan na po di do nung atuk nung avi i otun po di nan om painbihang na di otinan di mabuod di om iso na di da katabon katay katahob nung kigiginabo na do minansabo te makisabo so likod sa ay madsasay i nung ay daw na po o ginabo di mabuod di om kadandang da panuan kadandang da padihinan om kiva kantakan do humasa o ginabo daw humasa kumuzon muhaw lati dosido isido insanta daw om mantokohin ko mo mahingkum na di na puwakan ko diyosu pagpupuod na po na tinaw kanazan nga po yung susuway manta di tinaw na suway tun sina ay si damiaga riti kay nana ay disilvan to isang sabo muzuguzo at akod na ako nagi ko inka matungabi isiho kiva nagi do padihinan di auto ko o kita Yahudi nga kiva nagi padihinan nga akon ko migar to ko kanazan na po nga otuzu uhi do kawang do gisami do santoon do minsing ubas do sosandi do mamuhiw o maza padihinan mokyano kasagan do papagabas mantad pisasavan hayad untuk mambus na di dahil pagigizon kabarago di simusut pupusan ko na dito pupus sang kabuntuvan pongo sa ngansilian iho iho hinim pupus iho iho hinim pongo hinim pupus kuy dadiha hinim pupus kuy damunung hinim pupus dadiha hizab habun.

0: Tapi naik ko ngabi nongo dia zu ko intangan mantan gudohing Morales Michael Subinon mantan kampung Tangan Mahandoy Pinampang kokoboy diti Mopuon iso wagu kavoko masanan do tidak toko kadazan idohi mandi dati onu iha Mopuon kakal dati do papapanaw diti patay ko inko na iha do kaintangan di nagunap ko so mantan di gudahing Morales Michael Subinon Hansan basa do kapayhan diti nakapanak do kaintangan tawasi kaintangan di miho do gudon di katanudon tumandun do kozuzufo do intipo na bayan do panogi dan insan po tumilay ko ngawi kotohonan do minokinogaw kumasanan kaintutunan tinaw tokaw. Ito tunay ko basanan toko.
1: Kumusta na pa napasok ngayon pagabanan? Tiyan na po tuhundo napatay na akon kami agadi tuhundi pa yung sa obya sa ato.
2: So, ada ako nga vipin si singot dog. Ada ako nga vipin si singgohong tunukodog mukohong. No,

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kanaw sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvongay bu luvong padom onom nasatan pagunsaba do ontok katahungapod om katahungapodom iso buhan kohimo luvongay bu luvong padom onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvongay bu luvong padom onom nasatan pagunsaba kamatan mangamot kisampuvan, mamalamay pinungan.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om olwo tantalugukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ya, dami ko nga vi, timpo do kangan di so diti hoso hahay do hoso sang koton nga di bo na di. Duwa po hoso ko niku and pamupusan padagi da kangan di so diti hoso nga vi hahay do hoso sang koton. Hoso ongo di so kapaguhuna po nga hoso man tadi Ambrose Moody na ikot no tadaw kamatan. Sutanon da hoso di AG Ajamain tadaw tagazo do kamatan.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanay na kalatya id zone o muhig kay Saon Sabah montok mumuhig katanangan om kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga montok bintong do umuhig om otonong tamay mo o kinaisanon kay Saon Sabah. Montok mong malimpot tuduban din do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIV agent. Kinapanuhi na nga din na po nga montok manguhan tundono kumuhigan manahop kalatan tumahib pibohitan om mongumohig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Asual damai mo.
1: Tumlay ko nga pinabay na jam ko. Vahut ko nga podminit ang sababid pagunta ko.
2: Apal Tony Bo Tarao Bino.

Abal tadi mo tadaw bayno. Kitanggungan o sabah manokodong pinggisaman mamagompi ko basanan om nagi katundaan pamonan creative. Ino na po nga katihambus, may da katihambus o gompi om kavakas o tungkusan do tuhun nga vi ino sisun do katinoan id sabah. Nabuho si Kumudovo Vazon Montili, Dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, babasan di doon kubasanan, miyaga sa do pintutunan undok nga daw kamatan, adadi impon papayintutun asil kabahan, om nagi sinupo di doon kabavago, i monono do fashion kinisanon saba. Kay mazan itinodo papahongot do doon kabavago, miyampay doon basan kubasanan, do tuhun ngavi kadasan dusun murut om rungu city kanu padagangon miampai au manahikud diho koin tutunan non tadonon ko basanan na kamoy nabos disidaiti dikapas papatimpun da babasan sa do pintutunan unduk ngadaw na satan pogun id kota Kinabalu hobihi mga pod basan pinakito papampay dufo bogisan ino na po nga basan tinanday tongagingo om basan Bogisan basan tinunturo om linangkit no tinagas.

Tapi kung avi timpo do ko sa himbahan na to ko diting mudi ko di na di bay na jam ko vahu apat nga param 2 minute na ni long sa vab dahil pagunta ko dari kiba do kuang hobby apa dong vahu minute pata ko dahil ko sa himbahan na to ko diting samok na jam ko vahu bay na jam ko vahu apat nga param 2 minute na di tadi kakal pata ko kano makinong ulo hoso nga bi sangkato ay kon ko hoso sangkato hoso kamatan ang ulo dito ko do bay no gisam no avi ko sa imbahan dito ko do jam ko si sam no sabab nga pagwini no tapne ko nga bi pambusok ko pahay diti gatang na gata ipinahabos do katinanan pamonan gata saba montok talaw bay no talaw ko himo ko duvang param si sam diti buhan ko himo duvang ay bu duvang param onom. Dari dia gatang do puhut gata na po nga si samlinggit himo nga padang vahusin sa kilogram. Puhut gata si samlinggit himo nga padang vahusin sa kilogram. Kapingan iaw na ub grade ko iso apat linggit tu nga padang vahusin sa kilogram. Om grade ka duvo na po nga apat linggit duvo sin sa kilogram. Kapingan iaw na ub grade ko iso apat linggit tu nga padang vahusin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga apat linggit duvo sin sa kilogram. Kantalan grade ka iso apat linggit himo nga padam himo sin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga taho linggit tu nga padam si zam sin sa kilogram. Kantalan grade ka iso apat linggit himo nga padam himo sin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga taho linggit tu nga padam si zam sin sa kilogram. Sikalap na po nga sa linggit vahu sin sa kilogram. Sikalap sa linggit vahu sin sa kilogram. Dadi itino o gatang do gatay. Pinahabos ako tinanan pamunan gata saba. O montok tadaw baino. Tadaw kohimo ko duvang panom sisam. Diti buhan kohimo duvang ay bu duvang panom anom. Dari ka nang mohi sa ginavo. Kinungot ako hasa mantadi Maureen Kinjaw. Buhan kohimo buhan do kamatan.

Tapi kau ngawi kata wadan kau mata beri ngawi. Tamai mana pada makin ngodok sembah datang kau diti. Tamai mana pada mana kadai diti sembah datang kau diti. Abi nak zo kau mata beri ngawi. Dari dah Facebook dah sebab FM naik kat lina mai magi husi husi dah pasan. Am nagi masa dah TikTok. Masa ada WhatsApp sentung patut ada ISO popo hombus do WhatsApp do ido kasimbahan do toko do tadaw bay no nga tamay mo na po tabi na yung avi diti do muna kodong diti kasimbahan do toko popo buzo do pason katobyan ang konsikan manandak tadaw kamatan kanga video ho kumado tayin sanan kikinangaw ka dali iti hazo tovi no pamupusan to lagi kasimbahan do toko dong sebab diti tabi na yung avi hazo man tadi Sani Hasan Mudin yaitan do tanaw tagazo toko masutanon do hozo di sera gom itan do kino tindahan tadi mentad pa nagina hozo di do du hozo di ti dai ti pod timpo na kangan yo so da kasembahan da toko am kada hivai no kino ngobago da kasembahan da toko di do jam ko apat to ngo pod minute do min suvab suvab tumiambos makino ngo do kasimbahan bosin na, yung pa'y tambahot kala dya DJ Connie doi apa nga po kasimbahan na takaw diti kasimbahan bos kala dyan narin saan po mantarago katabian om konsikan manandak tadaw kamatan kumatoyin sanan om hansan da wabasi o kapanandakan kalamasan kamatan kumaday diosu sangavian om nung kapisa mo doi nambo na po doi kay DCA po toy baka dahivay do niti momoho dari katawan insan po dino ko pang video namot bye bye.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hinlengsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah. Salamat na po. Anong kaya na sulat ang magkarib ni para sarakan marabila pantay barat ito. Maka bangyay kami tadang agad pasod isya. Waktu isya sangam itu masih lagi lisag pitu empat po makarwa. Erwaran sa ganom tulung po makanom minit pasod ni tulung po makapitu na sarakan. Alhamdulillah. Jari ay rupain sarakan. Bangyay kampon sa ihon say patuju ni pagmairanan ataupun anganda ay rupain karamayan pa isbat sarakan na paayadaya da makalanduan. Magitaw itaw badyo pinakay panampangan mahiran kabudayaan bangyang ka bang iyay kampahonsay-honsay patujo ni pagmairanan isbat ni ingat peon na lalay da pospos dijaga kasalamatan.

0: Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapiro trapan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamay ra pahansayan.
1: Kapanday kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino angiwit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoy, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom itu. Ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akaw ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kaswangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukaw, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: subon sa iyo to. Ngam sa lor ng tuhan rabi lor kanding arena, no? Eh! Shoo! Shoo! Ay, ramano kaya to. Kawi mo yun niya kanindok rabi lor tinoku, no?
1: Oh, no nga hinupakuan, no, rala. Apandayangan sa antu amhalong rabi lor tuhon.
0: Ay, ay, kalyarta kaya kram mo yun ro to. Kandok ko na ringo ku hinolon ng karita. Bulah kamu yak ko.
2: Nihinta na kayak. Di mapa sila romos tu. Kuno kwa sino pahaya mo reto li. Ilong-ilong akayam o kuyak kwa sangulun.
0: Oh, ang usaw ramanok ratu. Rule-rule mo ipaninduk rabi lor tinuh may ruwarina tu. Sino nga halana na kri jurina tu am ay lobaho.
1: Oh, inuli kya jurina sansulapan.
0: Iyaw, nanduli ilono ramay. Nang ito riyak raalalaing rapat no cuti si kulto, alikot muli ra kampung.
1: Patut no hatu po. Unsoy po nga hino, sinurangan mo yun napahon, ibiton mo nga ilo ahalong ratinu, no? Hino, apanay lo ra karaja-karaja no kampung?
0: Sinuso ko no nga lalang hiato ka arorot ahalong. Alok nila yak ahilong ratalipaon.
2: Anak nga hino, olo no anak wahur raturay no. Ikay lo karati ra kraja-kraja ko ni hayato. Ali ilo turay no, itakayak nga nguvas.
1: Kapiyo. Pahuson takapo, kando natutunan nilo. Alulu no na yan na bandar. Ito ya kapandayan nila, wahas tala nun rakaday ratu.
0: Yawam, ibiton rin na amyamak mo iraw mo, kakarorot. Aru aki aksaryo. Kando pahuponto rin na amyama among ang unurabilor. Ay til no hino, atino man no hino, sinot-sinot, yak.
2: Kosan tu po pakuan ni si. Ayaw tu pilo rabandar tu. Paino ko na itakarabaho, syuti sikul po na pam. Sa huyur, huyur, no yung muay raumo, maya rin na amyama.
1: Kapiyo pa yung batik, kawang kupuliha karabaho. Kukulanam luwaton na kay Norina, lumuat, lumuat ko Norina. Salaka haput karasulap, makaw taka pambuo, wasong pilit.
2: Hino nga, away mo na po lumuat, ilain mo totoo no sulap pambalangan mo. Yama po yo, pamaluntuh no yo po yo konoyak ang munsay rapahon.
0: Hino nga pa kuan rin na ramon niya, luluwat ko yak ang mo'y pahindahop. Hino po na am kampahon no rin na akay. Aporos na poro ko no rin na.
1: Hino nga to po, hinuang po to po pokot naman to amakandita ka. Kabaliran na kula puno suwang nusi na lulurta ka.
0: Iyawam. Ay, kinaulo sulo rayam to. Nambalaw nga rakupi am, sino liha tinungkap? Raito.
2: Na, hinili nga kulimanin may nili. Nailung kuyak status no WhatsApp mo raito.
0: Adala, CCTV ko ay. Bah, alapok ko po haling am. Lay may po haling tinuh ko no.
1: Ba, lain may.
0: Ah, batik, ibot, kupi, tinungkap to.
1: Ah, ito ngayon mo may to, kupi, white manis, tinungkap. Akanon tradisi.
2: Iya, wam lisi. Sino po pahilian ang ansakra kanon tradisi? Maya ko.
1: Piyo nga ito, kuling no, rala katutunra kanon tradisi takato. Tinungkap, inalok, alulo, potiop.

Berdeko ke sana anda tertuang kemarin ke itin sanan. Hamba kena pada tuang bayi nanti. Dia tertuang tadau kelima. Ko dona padam siam tulan kelima. Dona ribu dona padam manam. Nakatin pun tak kena di dokon darangan teko suti-suti. Kapa gulu di lapon si ko kuma di DJ Sylvia Lajius. Minang ambalut nanti ke salimbahan boros murut. Aminsan po, salinay na talo jam. Pag yung balutan to ko tatuang bayan nanti, miyampay ko doho LP Rapiel Pinos. Gisam do, jam ko po damduha pitang tuang. Nagal terima ka na datuman do ko salimbahan niti maya do what? Maya do frequency. Amintisan watas ko tanabon, siyam na po damduha titik turo FM. Damat nila muntok na kayo sa pamagunan. Sunudan ako ang balutan, sunudan ko ang pinayan. Kano tumanod na ito sa limbahan ako di. Maya do RTM click. Tanto na po. Nung ayos ako balingkangan nga dot piramutan po. Nga kano tumanod ito maya do FB. Sa limbahan may tilambus in FB sa Bahag FM Be Good. Nag in TikTok. Ay so, tababayan miyampayin artist na tuwang bayan. Apa yung kuro po? Jam ko siyam talun ho po na tuwang. Tumadod tako da piro rumaan miyampay di Randawi Tabantang kamatan 2000 doon ho pa da monom ang pibabarasan piro rumaan nila miyampay di DJ Larry nga pagulod arikot timpo nila makinango tako po da sinding kanang kinango tako sinding kapagulo kokotuan man ta di George Maguring so tanong da unduk nga daw di Gideon Hilarious.

Ang bayan natin ng Pinay, tilambusan tako dat makinangaw, pero rumaan miyampay di Randawi, Tabantang, kamatan doon na ribu doon hapo damanam. It nulod di tambalot ako, tambalot pakaraja, DJ Larry.

Om tamalot na hiti hi TikTok hiti na isilian. Takita ko po si Kone Silian na mi Mr. Lumbidan. Lohin Chiong, insan po, Jojula. Kapisanan tatuong DJ ang katabihan tayo tagayod kamatan ka daw. Jain hatakag, kapisanan tatuong Hombonopod. DJ LPM kumadain sa nantambalot sa Bob FM. Hombonopod na ba na? Katabihan tayo tagayod kamatan ka daw. Janice Jenny Bintang, kapisanan tatuong. Hidolin Gudtak, sanong tutuang tapinay DJ Nogi Rimakikinongo sa Bawe FM Malansan Olidas Lidas kasasari ngayon tayong sanan ka Elizabeth Bert nga hiti Taufat Siaw Josie Mindong kapisanan tutuang DJ minsan ang tambalot tabi ibasan katabihan tanong kamatan ka ni Josie Mindong Ipoleric kapisanangan tutuang kumadaya DJ Malansan Olidas Terimo tabi ibasan tanong kalimo katabihan tanong tagayang kamatan kumadaya tambalot tapinay ngayon iya makikinongo kasalimbahan baros dusun sa Bawe FM masonong kapi kadao posiko Maria Johan nuno kabar posiko to hitihi FB de babay nanti kada ko liwa man haktor hian like kom nagi nugari papa ilang Charles Leginon kabisanan tutuong mi Kle Ignatius na hiti nagi pentanod ko sa limbahan niti posiko Kle Edmund Manjakay kabisanangan sabahan kadao kabisanangan nagi kumada Edmund ini silian nga hiti nagi Bamti lambus ang tao makinangaw sinding. Sinding pati lambus. Agab ko pinampatan di Elika Paujin na mi Rosario Bianis. Sutanan dat royho. Di labang parayon. I porpiri tindahal.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoy sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandiyolo papotongkop toilan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulon kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilan. Ana sila nagi pangunsub, kumakoy magoton balajaran, om tadon ko poilan, dito sanong montok toin sanan. Ponsiko, kumakalubukon, om kosunungan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Ito walo tulang ka adang tikito na po. Ngamotok manang saraw pinggi samang tikitulun. Dit kitarul tubor tutok. Om nagi manakadong kapia. Madiala dit masad lingasan. Inupos tinama am suduan tagirat. Agaya guna matok nila dit kitarul diti. Alasan anu dapat karulan ang papanahan. Nga kanu papin sabak na takaw. Pumad kalansan ang tagaya. It managak tarul tubor tutok. Tabi tarawad tubor tutok sa pamagunaan. Thank you.

Om Pati Lampus Diti, Hiti Nugati, Kapailaan na kayo ang tangos, kayo ang tawan, da suab. Aka tadaw kumisa diti pamarmayan da tadaw kamatan. Tadaw dit pahimagon ba kayo? Manilaan dat harit arhiyan dat may pimpanaw hilad kedisi eh. Nga, montok do tadaw suab. Kapangilaan dat kayo ang tawan na po. Dong kasuaban rumah sami pira-pira kayo nan. Don sa depan, am dongat wong magtangos man ng garo di pira-pira kayanan. Bawat sa sagit, doon na po ng 3 darja Celsius ang babas talaso, talo na po ng 4 darja Celsius. Sa isa'y kiginawa na may pimpanaw swab, bagayt gawi, tindadat dalundong-dalundong, payong-payong. Mana di, ana di arasaman kapi, okay. Ando miladat sumunda kem nga, man pun na payong-payong di tangokor, ba? Sining pati lambus, mangudot ka pinapatan di polo o migidik susutan ng buluntong di satilisagin.

0: Pinay, nga pa kaya no?
1: Ay, min panaw ba ti? Apasan ni hilo walay ay sa man-man.
2: Mantan min panaw ay sa hontolan, labi sanong tumanod ka paragatan spot, mantok kalidasan tinan, koporkison do pumusarahan.

Miamba DJ LP. Wasi ko ika kalpintan ud kasalimbahan iti maya dot radio frequency hampon paginayon na kayo. Nagi maya dot RTM click dati. Suay ko hit kat kasalimbahan miti lombos maya dot FB id Sabah VFM Vigo di TikTok. Montok na kayo imasay pamanahon babay na di paulian dati hilag kampung. Tu kondarangan nga suab kay. Naru-naru tadaw kondarangan hari apat tadaw, hari limo tadaw, hari it nugyari it minangaput gisam daw kompokon minggu tisa rulan-rulanan papamanaw nga nung sasak-sasak talon-alon nga na mila damin siyawa kapya kay arulan kasay diba nito jam kaho pa namin sa isang minit do to tuong jam kumatalo pag yung balutan to ko ada na kalihway. At pupusan na po ha kasalimbahan natin nga jam ko ha po damduo pitang at tuwang Adam Patrick, kamisan ang tatuwang tampinay nga muntok na kayo arhiyan at makinangod sinding-sinding tamod kaparanghan na sinding-sinding tamod didboros to ko katilambus na gisam jam ko iso damin susuab maya da RTM click maya na gid frequency bahang pagulo na tilambusan na pagyambulutanti paparongo sinding ba man ko palambus sa opason naka pagulo pason na nakatod manta di Pita Gabriel lagi to ako kapisalan to tuwang kumada di JLPM tinsanan makikinawa sa Sabah FM Boros Dusun na sunong kapiyo tabi tanaw kalimo tabi ibasan kumada mamason kumada tambalot egi samzet katabihan tanaw tagayo kamatan kumada ka tinsanan kadaw taluadan kumada makikinawa kadi tambalot ako i Peter Gabriel. Ami Jaina Takag kapisanangan tatuang ini mbo nari Dalin Guntak. Kadi Dalin. Kada payati odop ka arhay na jam kapadam dua sanang tadaw kamatan kada inda padala ay gisam nakalapik kada ani tatumas kapisanan tatuang kumadia. Kita ako nagi Rosalyn Vitalis Ditino Ami Melchior Miziol Andang Lebinjang kapsa nang tatuang tapinay Marius Morudim ngahiti kadaw kapisa nangan tatuang DJ lagi tayo sanang tambalot magkinawa sa Bobby FM magal ngay di Helen Yong Julita Margaret Lucidoyo Yagang Bagang Sage Tampulan Sintem Rose Sugud Amelia Gom Joseph Potilo Avitus Modoit Golulok Sulingon isa nang tambalot kingaran egi samzet katabihan tanaw kamatan kadaw Robert Berto kapisanan tatuang nagi kumadia Robert Berto tilambusan dot papa nugar ya papa rongod sinding ngati kesuatan ko papa tadpasan maya do WhatsApp it kusung isa siam apat siam kusung turu walu tadaw kokotuan nid ginawoku di Selvin nga susutanan blues mentak tambalot di James Same.

0: Ang balay ito ko na makinangaw at apasan mantan tambalot ako di.
1: Hey, hello, DJ Raph ya. Kapisan nga na to to ang DJ Raph. Yung ko Helen yung mantan inanam. Magano kasiwatan dot mamason. Kuma sa mga wian DJ sa Pavi FM. Ang paganakan, kumanagit sa mga wian di tambahot. Kingan na ik to zit. Kampay ko nga bigyo. Lokotobian, manandak do ta daw. Taga so kamatang. Kanaw no, mga ito ko, undun na ta daw kamatan. Data daw suwab. Lihat i KDCA. KDCA. Kapin tutun-tutun da ko na di kya. Ririn at di Giraffe. Ponsigaw na ko kya kya. Lihat i.
0: Ponsigaw kuma di Helen yung binapatan na pasan na tinadi. Maya na rolo. Am tilambusan ko kagud palambus pasan isa papasan ka hintay ko po hombo nari manta digundahing Johnny Upin kadaw hai DJ LP Rapiel Pinus tuang ti haim karuhang Johnny Upin na milir ni Erina John mamasan no kapisan anta tuang tadaw kalimo om katabian mamaramay diti tadaw tagay no kamatan duna ribu duna pada manom kumatin sa nanta pinayam kombalutan hinong ko na po sangin tindahoy alansan dat ang alidas ang mga tatamis ko ngawi noon pa yung barakatan ko na dah mantad pinamangon tabi basan kusong kusong kadi gundahing Johnny Upin po siko gundahing Johnny Upin kanah kinangkot ako sinding pati lambus kada ti lambus at sindual no mantad di Everettus gungkit nga pagulo dila nabulaw nang kutitupus ko mantan Hian Jasli, kesalimpahan Bros Dusun Sebab FM. Senang kopi ya.

Nunu kamayon.co.ng ligan. Data ta kanon. Ta kanon dit obrisi al nakaso da toxic maso minan onsoko nonsok om pinopi tu ta kanon na po ngatadon kelidasan toko. Tadaw katingaligan ta kanon som pamugunan tikid ko turun tulang ko nom o pasaraw daton datong bungan kasusari manamong katingaligan data kanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian na data kanon manikita daw mulong hinanggo na po kung ano.

0: Nangkudit, lulanan mama na ukiyo. Kala ko siyaw, ako mo di karita.
1: Eh, ako ba ti? Mong kapi, doon ang pagtaon ko mangigit luri. Hadi, hadi, hadi, hadi, sumanda.
0: Ay, Nangkudit, intang ilo tagwang, intang ilo tagwang. Hadi makarita.
1: Ay, matay, matay, matay, matay, matay.
0: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya ud papanaw karita, soroh na tulundit ko upusan no, kada pulagoso, id kayhadan nyo lo serad karikot ko idwalay.

Sumuko bulan kalim, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapirot ra pan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamai rapahan sayang.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ang bansa, itakalumulur am amparamay, apakapirot ra pansiluluman ang pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nansalinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pansiluluman, amparamay ra pahansayan.

0: Sangyan ay kat wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama to'y kointutunan. Tumimong takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongay podam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duwang ngay bu, duwang apadam onom, mungamot pisampuvan, mamalamay piyunungan.
1: Hi, kopi bos yan. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Pasahimban, bos kadasan, Saba VFF.
3: Naikot pinasi, osuaw,
2: tamoy. Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
4: Saba VFM. Sindang mo po ng dubot at 2FM.

0: jam ko nam sa Fabin pagunan to ko sa Fabi FM kasing van boss kadasan nekot binasya so atamay mo hey hey hey copy pas yan bang sa Fabi.
1: Nasi asuau tamaimo.

Hey, hey, hey! Kopi po siya, nung sa fam, tapinay ko nga, vi. Ba, om, tadaw bahay na. Kataw nga po, dapuhan, kohi mo, naikot na di. Naikot na di. O, himunduk, do, buhan, do, kamatan. Kapanandakan to ko, do, kamatan. Kamatan na to ko, tuhun. Do, tinaw na to ko. Iti, no, ipianadandad. Do, son buhan. Do minagandad kan ya daiti daiho kamatan iduvang ngavi daiti daiho piboyan sugandoy piboyan do unduk nga daw daid uvang daid lan ngavi do TDCA om kipan lagi da kakampungan ngavi om daiti na iti na itimpu do mintong na dito ko om pipiya piboyan om natanto no na ano isay o Bontugan, mega sugandoy, sugandoy da sanak, sugandoy do songkotaw nam sugandoy kamatan. Nihan no, isaya bontugan. Bay na, may kwadri timpo do kapanandakan ipainbida. Montok do kamatan, om nogi. Isay, o, unduk nga daw nga, iho na po nga, suba bagay ho. Bay tanaw, bay na dito, tabi na ko nga, bi. Timpo no, panandakan, tagazo do kamatan, tarawag tagazo do kamatan, dayho id, hongkod. Koisan dayo in KDC ay pinampang tapenay ko nga vi makuha po nga kopi po siya nung usufab kumadiyas udang usufab dati mimpay ko dago izo Benjamino om mga uvang do kinaposikan izo dong usufab dati katawadan na minamihi do sabab BFM habi na piso ko simban boss karazan do mga uvang do kinaposikan izo dong usufab dati dari na paranon diyas do in kuha mo ay dahil KDC ay da tadaw bay na dati kuha po nga kanaw tanda ko toko do tadaw kamatan.

0: Dapat na jam ko onom na bong upad minta dong usubabid paguna toko tapi nagu ngabi ko pipasya na dong usubag madias ngabi Christopher Simon Raylan Rainer Melchior Miziol Jaina Takag i Roger Frankie Gaki Gaki Florita Losobom Philip Maling James Shamfuk Carolis Liz Phyllis James Roberto Helen Yong Jennifer Lim Mobijon Nancy Lian kopi pa siya na dong usupag mga diso nga vi dati ko nga vi id Facebook do Saba VFM do dong usupag dati kopi pa siya tapi kinapasikan kiba po dong bahu do mati mata masa do pa ngintong nah om kopi pa siya dong usupag kuma diso do to insanan kiyo tapi naiko nga vi nagi TikTok do Saba VFM pang angalamay nagi megadisit timin dito nagi i James Sham, i Rudy, i Dennis Nicholas Yang, Dinky Alunting, dito ko ngabi, mamaso ngabi pa ngintong na TikTok na Sabah VFM, may dezo papabazo, todos diozo, kipanahin mo ngay buto dos, MDM, i Florence, kapi pa siya, nung subab ko malo dito, yun sa nanday na mo, kung na pa kuna pa makinangaw, nga kuwa po nga kukudion ko, bayan na pa tanaw ko onom gyam, kukuangon ko namin bulotok makinangot ko hozo nga bitang abasi ang hozo nga bit do kamatan to kapanandakan to ko do tadaw ko mo iso do imunduk do kamatan buhan do kamatan kanaw mo kinangaw
1: Mimang do nan sa kanto po to om kobasanan pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas
2: asil pinahabus babas tinuo do mantad lampang ngabi inopihi om na tinagas
1: serbuk kari ayam dan daging babas serbuk kari daging dan ikan hot and spicy toy kari pedas serbuk kurma babas serbuk kunyit serbuk chili babas om campuran biryani mix babas
2: nang tutunan po to tongkop pamugunan kinamay no asil pinahabus babas bayno poin tantu ko sontop pamoto ko pasizon ko
1: kalamazan kapanandakan kamatan na ikot na bago kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga padam isa buhan ko himo luvong ay bud luvong padam onom id hongkod ko isan KDCA pinampang ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan Sanditi. Ambo kondino na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luwang ngaybu luwang apanong-anom nasatan pogun saba. Kamatan, mongamot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Kalamazan kapanandakan kamatan no ikot no bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba do ontok katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kohimo luvong aibu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba. Kamatan mongamot kisampuvan mamalamay pinungan.
1: Itino ko sa imbang poskarasan sa VFM. Naikot vinasi o suaw tumay mo. Kanaw mo kinungo.
2: Ito pinay ko nga vi, tutungod pa ko namo at do mamuhis do ginavo to kiva di tiso kapayaan do suang hamin ipambuson ko.
3: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapoy ha.

Tapi naik ko nga avi kopayhan so nga mina paditi nga nambitagay manta di David Wong manta kampung Domis Hungap Pinampang papaya di bendo Pogon i Samuel Jr. David di jam ko 2 hima minit adong sudop di ontok tadaw ko himo ko dubong ko dom si Sam buhan ko himo dadayo id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalo. Mantadno do koya daniti do manuli papoyho da paganakan Wong Hong Man de no bona pangavi sang intindoy paganakan Rangkata Kulu id kampung Tinuhan Tenggilan paganakan Bantoy Matanjang de no bona pangavi do sang intindoy om tepinay walis om kinovangan no gingavi de sadu teko id somo usakon natinan dito nga tiagak Samuel Jr. David do ontok tadaw bay no tadaw ko nom ko tungo pod buhan ko himo the jam ko podomiso do dongo suvab do dayho id kabangan Bolitus kampung Koidupan Pinampang moy do oto hinasan ko zodio zo suguto ku po vagu kapayan so kay miniti nambit manta di David Wong mantad kampung Domis Hungab Pinampang papayo do bendo pogun i Samuel Jr. David di jam ko 2 himo minit dongo sudop untuk tadaw kohimo ko dubong padom si sambuhan kohimo dadayho id hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu mantadno do kay daniti manuni da papoyho da paganakan Wong Hong Na Man id nombo na pangabi da songin tindoy paganakan Rangkata Kulu id kampung Tinuhan Tenggilan paganakan Bantoy Matanjang id nombo na pangabi da songin ngizon om tepinay walis om kinawangan naging nga village sa taikoid somop. Tuwasa ko natinan di itong atiagak Samuel Jr. David di ontok doontok tadaw bay no katuhungapod buhando ko himo tadaw ko onom da jam ko padamisa doong suvab da dayhoid kabangan Bolitus kampung Koidupan Pinampang. Kaya kanitikapayan na song amin. I mean.

Pason kaya dan kumadyo zu in pagisanan tapaganakan tabinay umwalis mega din ay di tinu di matatagay id kasimbahan Bos Kadazan Saba BFM. Sana to nung mamapakas ginawa po Diyos at tumugubang timpo kaya dan diti.

Dimpoto opod ngaybuhang sangadaw moy ohinas om ohikang kamoymo. Opod ngaybuhang sangadaw miaganogi miampay humozog sa hinayt sizam ngopod minit. Nimbosikol sa hinayt tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinayt sizam ngopod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.

0: asuaw tamay mo.
1: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamugunano do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tinuod do mantad lampang ngabi inongapihi om natinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po tutungkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pintanto ko santob. Pumoto ko pa si Zonku.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kanaw sangovian nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagun saba do ontok katahungapod om katahungapodam iso vuhan kohimo luvong ay bud luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan Zandite. Umbokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luwangay bu duwangay panamanom nasatan pogun saba kamatan mongamot kisampuvan mamalamay pinungan.

Laban jam ko tu 2 minit dong sebab tapi naik ko ngavi posik ko no. Kemari azu di moi ke DC ada bai no ba om jam. Songko ko dati da moi. Moi undun dai ho id anu ti. Moi ikut ba Amazon ko. Dai ho id ke DC da dong sebab ti ba om. Tonda na hai de kama kada no anu ti. Ko tau vi. Miho ko na mai do anu ti. Au ovai do kanu do ni tip itia parking kemai ni petundaan do kulita mai dadi nung isok hang tawasi no po nga anu ti maguna di isok kulita iho na tawasi kan ni dadi iho na taiko maguna do kiva ngawi di miho udalon ngawi di kon dadi engka no ngai ko no dai ke di si e data dau bai no kada dia zuhi vai kia kiva do ngai ko no dai hu kusap do RTM bina ke bisa kanu ko semua mo do DJ ngawi da Sabah FM data dau bai no nah om da jam ko tuapan kepada himo da tinu kiva da luputan miti hombus pemovotik da kamatan tadau kamatan toko bae na nyampai di DJ Elis Marius Zanita Vanus Pugun Sabah dubung ibu dubung kepada himo I say om da gi da jam ko duvo om ba atagal na pahihon ko mga ni ano iti pahihon di DJ Elis tinu miti hombus mazadid ke DCA ay ani no ta anda dan no padia zo kyo ako pengajam ko tut hongo per minute mega tamai mo pokyu nizan do hozo bibi kivano pipi do tuhun niti mogi kino ngau to koriti mokyu ni do hozo dani mai dia zo pobuzo habita tavasi no kozo e da mazada WhatsApp do sama VFM au vai nadi okito ko no mangan do pos wango dai ho in Facebook aku okito kita mai di hodong mai nak wo di bay DJ Ben ni tu au poponi di hozo poku ni zan go ka hom nga au mai okito bagi akan ni ada di mai di zu di WhatsApp di Sabah VFM okito di zu ho numbul do WhatsApp di Sabah VFM di Facebook di Sabah VFM kyo ba om intang ai ku pahit nga vi om da ba maso zo do mintong do onu popo uhud nga vi do hozo poku ni zan ni zu di na om man ku pok kinongo iya zo ngabi hozo do kamatan untuk tadau bay na diti na tapi na iko ngabi kopi pasian nga pagi dia kopi pasian dong subam kuma di Maria Juhan Fidelis Bestan John kopi pasian dong subam tatamis toko nunda kadi Fidelis om i lugay-lugay hey kadi lugay-lugay nambo ko tadaw bay na niti lugay-lugay mugan tanto na po mugan ko dahin ka DC edit ikon dahin dang, tamu dong kong na pa may ogogondo no nga patumbasan so bay na mugan ko ka DC eh Christopher Marcus i Maureen Kinjaw kopi po siya ng tabi pimbasan kadi Maureen Peter Kilan i Saibago Ondu Kondu Ondu Jan Jinam Tiansim Rokia Abdullah Marinus Jonim Jeffrey Antang Polnis Gyun Janet Takag Dolph Peter Doll Peter Gabriel om ogumu po alamai ko dati di pintanon apat nga para himo tuhun ah naikot vinasi so out tamay mo tumbazan so na pasik ko no do ngos subability om tantu na po kivan do napalan niya sa mga kadisi kanyo bah om niyampay do ogumu boletok ko dati dati kanong pinangotok ko hozo nga pidakamatan pamohis ko diyo so muntok to dabay na no.

Rosimin, Mirni Joseph, Di Marshall, Edward, Hilda, anak Lasum. Nah, itu nong abi, tinimungan do choir, do hamin pengusapan tawau, tapi kongsikan, tapi tarau kamatan kumaria sudah toin senan, naikot binasi oswau tomai mo, mihana, nitingan nge video zu, pinatut di huguan do choir dia zu, i Steve Mario, kopi posian dong usupab kumaria zu ngabi di tawau, nah, naikot binasi ikan ni, dadi, in hamin pengusapan bunga kipada tinimungan do choir kamatan, Dede naikon binasi tapi naikon ngabe berbaik na jam kotu dupongo pod minit dongo subab nongo dia zu hozo di tinu di hozo ngabe da kamatan pemohis dia zu dongo subab di ti kipan ngabe pipiana no hood ku hozo ngabe di ti montok da ponizon ku i Pokyo News Pokyo Nizan di setelah baik na bom kiva podo slot di ti dadi pobu zuo na dia zu kuma dai WhatsApp do Sabah VFM moi do ovai ku ok do kita ku kia tapi ko ngavi bah uha zu na mi bolotok kanau makin ngau do hozo kamatan kanau makin ngau kasemban bos kadazan.

0: Asuaw to mo imo.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam iso vuhan kohimo luvong ay bud luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagunsaba kamatan mongamot kisampuvan mamalamay pinungan.
2: Hi, Kopi Boss yan. Pakinangaw no.
3: Pakinangaw no. Kasahimbaan, Boss Kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pina si Oswaw. Oswaw.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: the sun.
1: Dapat jam ko tuh tong perundua min dong sebab it paguna to kota pinai ko ngavi. Oh mega di na bos ko di tini de ki ba do. Ko pai han tai ko mat miti hambus do jam ko tuh apat ngapada memit. Nga ki ba do tahu hozo ko ni ko di ti hozo i Pinokiano, hozo di Pinokiano di master mekanik hozo di datu Claudius Sundang Alex. Hozo na padi ho nga kasakasan do bambazon itina po nga pini ang patanda umiampay do di arintadius om kinovangan nga vi idato Claudius Sundang Alex hozo do sumusut Pinokiano manta do kwayo kamatan do hamin pungusapan do tawaw hozo na paditinga hozo tinaw takaw kadazan hozo kumataho na paditinga hozo Pinokiano de Marius Marudim hozo do kamatan di Esther Clement Tubong kari kau niku hozo ko ginavaan ko do kamatan to hozo ti kau niku maghuhi daw kung maato ko dahil kaya DCM yung pwede DJ Ellis Marius. Tadi kano kinangato ko to hozo ipinakyano diyo zuliti hamansani minakyano sa yung ngaw ngawi.

So, kasakasan, pambazon, natuklarusun ng Alex. Alintadio sa aming kinaupangan, ipinakyano di Mastal Mechanic. Paano, Jose Pinakyano, mantadi kwaya kamatan, hamin pong usapan, tawaw.

mantan di Kuaya Kaamatan da amin pengusapan da tawau. Semusut na pariti nga hozo pinakyanu di Marius Marudim hozo di Esther Clement Duwongka. Maginavan ko da kaamatan. Kano-kano makinuaw.

0: Dito pa ko ngavi. Pega ni boss ko ditino ni. Kano kung miti ang busto ko mantad id huhusap da ATM dayho id KDCA kano miampai di DJ Ellis. Kopi bos yan.
1: Hai, kopi bos yan, Ben.
0: Kopi bos yan, Alice.
1: Ya, kopi bos yan dong suap ku made dia, Ben.
0: Dari ingku no ko zuvo dai no in KDCA.
1: Tatatah nekot lina mai aso suva bom no titimong nang awit tuhun dai titi.
0: Oh, na meti na saman nang kuda ino tu mega ke nakasam di kasodap kang kuda.
1: Ya, otopot di ino pahay di min suvab di tino nga nakasam haid nga duhu ay nga ko zuvon pada tawan dari tit kedi sih ada banyak nanti ngah hasu tu nak habus dia tak tahu. Dari om awasi dati do mikot ngah witi makikin ngau dato ko dari tit lah. Kada ko susah ginawa au i umasam dari tit.
0: Nah, naikot binasi.
1: Hasu o tak tahu.
0: Ba, okay, Elise.
1: Dari om.
0: Pata kau dia ko madiau.
1: Patimpun ako di teleputan ko, Ben, kyo.
0: Ba?
1: Kapi was yan, insan po, tabi pibasan, kumadiyo zut, pinay ko nga vi, mokikin nga day da Saba, VFM, kusahimban boss, kadazan, membay ko nga, Ellis Marius, taga DJ Ellis, da tiid Minio Studio, kinoy sunon KDCA Pinampang. Kopyan dot no, diti kalamazan, tadaw kamatan, nasatan pagun Sabah, taon duvang ngay bu, duvang padong onom, miyampay tuhu kamatan, do taon diti na po, nga kamatan, mongomot pisompuvan, mamalamay, pihumaga, magawit ito ko do tumoy mo misompu do tiso om tiso miyampay aw monutul do tinaw om kutumbazan namot manungkotawo do sunduvan pay tu minanak asil pay di tagumo. Dari terbaik ko ngawi susuva pedi jam ko tu ditinu no titimong na ngawi tituhun da day tiid KDCA matad magisusuvay tinaw om uvang poimbasan ngawi do basan ko basanan di haiti om naikot gini ngoh magisusuvay votik yo. Dari om itina pahamuson ko dia su vokon babazan i ponjulon da day tiid mini studio do RTM dadong suva biti no bada ketimpun da jam akon kena pada administrasi di RTM bo ngak dad ke DCA punogi kyo muntak koi handus pinai ko ngavi ketimpun de jam ka vahu dong usubability iso ababazan i pentantu de bergerak ke gazat ginavo do mokikinong ngavi te ko tutung mabuhi ngavi do mikot de TI di ke DCA no po ngai tino ababazan spot ko basanan i kanjul de yo ida kinoy sunan taiva misampaping di tisikul SMK Bahang Pinampang. Ina ba daw papakito dia zuda magisusuvay tika magikakavo piboyan spot ko basanan. Megan ako sa diti piboyan migazat dukog, momolositik, rampanaw, manungkava kalabaw, mabiri o mimpulos. Dadi ho natumin ko nga vi, iso babasan ka gazat na ginavo diti tutung mumbuhin. Ako na po kayo dahil pagun toko nga habus pagun panagi. Dadi ikot jam ko si Zam Dodong Suvab, kanjul iti babasan Geng Bubut Saba VFM. O miti na pa nga kanjul iti habus do mini studio da RTM. Kyo tipinay, dadi hapon na sa vi, makikinungaw, ikakal pa dati didamin kigab tika kagab dati do mikot edit KDCA ba ikot ko no dati id mini studio do RTM tu magi kakavo kololoizan om pagudizan i nuhud dagay montok no diozu in pangavi kahantoy montok diti pagudizan om kololoizan dagay diti nga kiva o vava na ko taunda kyo montok diozu dadi ikot ko no miyampay dagay dati id mini studio sa Bavi FM at KDCA, muntok na kalmazan, kapanandakan, tadaw kamatan, toko, do, tadaw pay no. Suway ka matad yun, tinay ko nga vi, magikakavo, nagipagtanan sa zaw ko basanan, matad magisusuvay tinaw, po ampus, kapanandakan, kalmazan, kamatan, do, dayti. Ay KDCA, bo, habi na ko zoid hamin ko basanan, nung anangan ko, mo pimpanaw, did hamin ko basanan, nga, ikot ko na tabinay, to, ogumu, pakitanan na ko taunda. Habin ako sa iti pakitanan sa zaw ko basanan matad magisusuvay tinaw. Kiva nagi diti takanon ko basanan nga vi na ko taunda daday ho. Dadi muntok kapanandakan do tado kalamazan do taun diti pisoso mo do poy magunan iti di Huguan Montili Datu Sri Anwar Ibrahim katimpon do jam ko padam iso dong suvab diti daday ho id suang dakodad hintun KDCA. Dadi om tabinay kong avi onu ikagazat abab onu ikababazan ikagazat ikan jula dati ni studio the RTM dot adaw bayan na penting nga o ikot jam koduvo min susodop kanjul iti mini showcase id pantan dahabus do mini studio da RTM miampay do huhumozo nahap huhumozo in tunan id, id pagguna to kaubo mega na kozo di Nicolette N. Tojimo i Ebi Suhaivi i Reki Mara om nagi i Francis Landong dadi om inamotak niya si Anangan do mukinungaw do hozo habi na kozo huhumozo nga vin na anak on ayat ko ditino di ba ikot ko no may ampay da gay dati mini studio ino tabi ni ko nga vi suvay ko diti ababazan do geng bubot om nagiti pagtanan do hozo maza diti babazan na mini showcase do Sabavi FM ano yung kagazat ka bizo wago nga iti no ingavi huhusap ino ko tong dada diti ida dahabus do hintun kay di siya diti huhusap papadagang nga vi do takanon magikakabot takanon magikakabot tinumon takanon om tinumon ko masanan nga kivanogi dadi om bah tibinay kada ko sigo ginabate ko kada ko kada po mumiyay ka may di ikot ko na ditid ka di siya miyang paidagay mamalamay diti kalamazan tadaw kamatan muntok tadaw bay no tadaw ko iso beti kapoy maganan tadaw ko iso tadaw bay no o to awasi ako zuvatavan na diti nung ano ka magyadi nung susa magyum daw packing teko ina patatadan da kulita nga awasi dati daw mamaguna ko na po da grab kamay di ohan ko di do audi o susa aginavo na magyum da packing na sumakay na po da grab sumuang na po di kadisi eh kahiput ko na po di kadisi eh o gumu o takikito di azu muntak na kay handus di pinay ay so ababazan na kanjul da dayo id hintun teka id suang da kadisi eh kapag gazat aginavo suway ko itino po ako po'y maganan om nagi kapakitanan do sazaw ko basanan hozo po nagi muntok tadaw bay no dadi iho na dati Ben ovo ko ni kohombus ko teko ikulupot ko dada iti id mini studio konti Sabavi FM RTM Sabavi FM dada iti kedi siya donong subabiti dah dadi kumata ko bago di Ben
0: katawanan kumadeo Elis taulan na kapayhano bam
1: iya dadi nung kitimpo ko dati no Ben kada hivay mo tanu dagay dati.
0: Alright. Barak katuran Elis dena ko no.
1: Ba, dena ko no Ben.
0: Dari na tapi ko ngabi yang pai di DJ Elis. Dai ho id mini studio do Sabavi FM dai ho id KDCA. Bah. Om kuma dia zo ngabi ngai ko no dai ho KDCA. Mega di tinu ni mega kadi mama tua papar moi zo dai ho id KDCA do tinu ka. Ba wai ko no dai ho. Kyo tapi ko ngabi. Bam montok do hozo sumusut diti. Ko ni ku hozo i Pinocchiano. Pero kianu di Dinky Alunting iti masada TikTok ya. Kianu hozo makiuni hozo di datu MY Ismail kali. Kau niko itia hozo mentok di Dinky.

0: asuaw to mo imo.
1: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamugunano do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tinuwa do mantad lampang ngabi inongapihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nintutunan po to tungkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pointanto kosontob. Pumoto ko pa si John Ku.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan na ikot na bago. Kanaw sa ngobyan nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong podom onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodom isa buhan kohimo lubong ay bud lubong podom onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan lubong ay bud lubong panom-anom, nasatan pogun saba, kamatan, mongamot isampuban, mamalamay pinungan.
3: Pok tinungaw no, kasuhimbang, boss, kadasan, Saba BFM, naikot, binasi, binasi, oswaw, tumay mo. Tumay mo.
4: Oh, metia haso di Pinocchiano. Di Flora Kunus tapi nego ngavi isai ma iho hahangai Edmund Augustine Tyrin. Pinocchiano di Flora Kunus.